0: anti me man kan sa asem we ampa so ba so otim sa asem de ya nokre amen
1: amen
0: eye den na metim ko jina sa jina be no me bo metim po se me me nye boni ntia me nyankopon da timpa me boy no me ka kire wasa se maye boni atia wo de a aden ti na wo nye me nkwam firi me nsam na me firi sa ase zo me me ntimi mfa me ni padu anye boni ntia wo biem moho moho
1: yeah
0: o yare na wankasa na uti ase o etie wi e be bompa na wankasa urade me din kwase asem ajie na maye me hun urade e firi ne hun me mbo me nye boni ntia obiem o yare na siti o no
1: amen
0: na emo mo ka hwese wo be di so Yes, and now can I free Aqua and Aqua Tramboninum? Who can we are? I feel Ube free our Bacono. What can you now? Some obedi papa is your own. Yare bearing to me help you, Marty.
1: Amen.
0: Debbie. Some break it, I break up and go home, my castle. So I say, Me break it. Me chuchu yu chasu. Do you see ni ye den? Esisi ho. Ye tu yase. Kasi ye tu yase.
1: Ye tu yase.
0: Kasi me tu mi yare nase. Me di papa echi. Na yare ne free me sokra.
1: Nti
0: urade buwa me. Na mi nti mi ni papa echi.
1: Na
0: Yarebia Hamibium.
1: Na Yarebia Hamibio.
0: Amen. Bonnie. Tinawachi. Kakuma to Yamukra. Nadia. Adien, you know, Munadiaka, and say, Ube di papechi. Nase Wonkanana, what I can say, Adien, our day. Ode tena boni mwa wa hunu papa bia ade ti na ona no papa nanso won hwe ose da bi o papa de menti menye ose se wudi papa kira wan ene be hawo yare bia enti me hawo anopai me kanfu yesu kristo ade mawo so beti me di na semso ne shishi yin nyina wa chiro nyina obedi so na birbi boni bi ahaw tidia ene na wotwi ade bia ye ne habia obi obema ne ho kwa bia no ne de na se atu ema biem
1: amen
0: obi obe foma sem bia sa na obe ye ase atu eti ha ye metwitwa enuya no so na ye be ye den ye wosa sa ye be ye den ye
1: tutu ase
0: ye metutu enuya na se nyare wa enuya bone ye tutu ase ye de papa be yi ne nyina ye den efiru ho ne ya fo ye ho adi hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: heaven
1: ehwa na ye be
0: ehwa na ye be ko ehwa na ye be tena amen ya mi islamo she pepe chidi bone na ope Obe muna mane papa. Na obi timi tina mwa kodrum pempe soje. Obe tina boni ni musa. Afebe drubrebe na ma na abu na bomo. Ema na yire na tam na shenechi. Odene kwa hiyo odene baya resa. Ezi si obi di papa chile bibi anya day. Edene hao. Yami islamu wati.
1: Amen.
0: Na omamu. Tumi ya mube timi diye di papachi.
1: Amen.
0: Sadia baya, diyodi be mamu wa yena yare sano, atina hoda.
1: Amen.
0: So ya na iso. Da uradia si sabri.
2: Baba le brusha kabali ya diri bushanda kabuli ya da kabaya baba. Le masi anduri ya masa kaburi ya nikidara basuka baba. Le masa kaburi ya kandiri busha baba. Le kabala masuka baba. Le kanduri ya basa kaburi ya kendere busha baya baba.
0: Teuradiasi.
2: Le masa kunduri ya baba. Le kinduri busha baba.